Sarono. Mun kula pundi wonten mestaka. Timasaryo Prabu Padha Basuki. Tripayatipun kakang mbok kados pinanting karaharjan lir sambika.